ta. Sa tati trapu sa ipendulis ba ya. Wengozo juni ngeke sizanda. Ibimbo la

Metsotso mmamedi a ke e mashome a bedi le metso e supileng re furaletse jwalo ho ra ya le shome mme he ka pelenyana hle motho motle ha ke re shebe hore na e be tsatsing lena la kajeno lenaneo la rona le hlatsama jwang kwano ho the urban wave bona hle wena mmamedi wa ka ha re fitla mane metsotso e mashome a mararo e se e fitile jwalo ka ho ga ena le shome e fitile jwalo ka metsotso e mashome a mararo le metso e mehlano ka mo ra di hlogo tsa ditaba le pina mona tiki tlo bapala yena motho motle re tlebe se kena jwalo ho be lo reng ba hola tsa tsing lena la ka tjeno jwale ha ke tshojolo motho motle ke re le wena ha ba neng o te motho lo reng o lakaditse mo famolaetsa ka pa hona ho mo binela tsa tsing lena le monate kwa no ho 011 radio motho motle o ka ngomela molaetsa mane 0751329986 me ha ntse re tswela pele jwalo motho motle ho reng ya ne le shomela motso le mongi se fitile jwalo ka metso tso e le shume re tla be re kena segment ya rona ya monate.

Exactly. Mpuma koko are ena oya kheta hore na ofana ka information ya hai ho bo mang ha fani fani ka information ya hai fela jwalo re tshidisitswe ena are atsela ile reng o itshireletsa ka yona o etsa dipatlisiso tse feletseng bakeng sa di company batho be lo reng ba tle be ba le busy ba batla mohlomong di kore di ko o ngotsi mona hle motho motle jwale tsela engotsi ka teng ke sokola ho e bea hantle ba batla di dokomane tsa hae ka ba dikateng tsa dikotokomane tsa hae motho motle ya dikateng tsa dikotokomane tsa hae jwalo ka bo di pin jwalo ka bo di OTP jwalo ka bo di ID jwalo a jwalo re ke yona tsela ile re nka nete we e protector ka yona against di scams moho le cyber bully me ontso ho le jwalo thabanyena re na ke tshireletsa ka tsela hore a ke se ke ka apply ka tsela ya ho kenya mabitso ka hore illegitimate kapa jwang wena ngwaneso o hlaisitse ntlha ya bohlokwa mo me ke utlwile hore ka di company tse ngata nou tjena di sa hloka hore o tlo hlaisa.

0: 011 Radio News.
1: Re atle ke lebowe gaitsedi ya ka Shadi Adams e ka hore balla di tabatsa hora yapi le bare ke lunch time news me he ontso le jolo hle motho motle. We are right in a digital opportunity segment me he today we are highlighting our favorite TikToker and showing how content creators are turning views into real opportunities. A re tswela pele re tla be se re sheba rena ebe ke di tori tsefe tselogeng di tlhomme pele ha jwale hle motho yo motle nakong ena e re leng ho yona. O ntse le jwalo wena momamedi wa ka hopola o ntse o mametse the Urban Wave gone ho 0100 the Pulse of Josie me ya hlaisan lanewo ke nna gaitsiwe wa ha matsididi le kholokwe le kotswane le hlaba go ka le mao ya ngata a ke hlabe jalo a ke se o morena ke re morena bo na ke re mogolwane we ke re bona hle go hlabetse mano ni etswe le wena mmamedi wa ka ke yona ntho ke tlo etsa yona ke tlo tsa bonete ba hore go hlabela mano ni up until the last hour ya ntsa bua ke hatelle ke phethe ke yona ngaka e mapete hle motho motle ke ngegege mafafa ya ke mama Sianoke ke nonyana e bohlale nonyana ya ho tshela dinoka ditletse au ya e jwalo taba hle motho motle metsotso ke se pileng fogaletse jwalo fela go ra ya pele o ntse hopola go ka ntho man 0751329986 la ba mna dilo tsatsi ka nnete education ya ba education insight ya ba insight ka nqena le ka nqane ka nqena le ka nqane re yesa ya ya e jalo hle botho botle taba hopola kgwedi ena ya phato e hlola jolo matsatsi a mashume a mabedi a le metso mine selemong se phahameng sa ketepedi mashume a mabedi a le metso tsheletseng yo ga leboa tlatla matsholo hle ha re bone le yona kgwedi ena re a leboa ha re se bone selemo sena sa 2020 6 ho be lo reng ka nete ba lahlehetswe ke baratuwa ba tle ba tshidise he ka nete ke bophelo ba tla fola etswe ha ona nthwesa foleng me ho ntse ho le jwalo hle motho motle le bona be lo reng ba se ba iketse ntse ke re fela ha meya ya bona e phumule ka khotso ei selemo sena sa 2026 ka nete ebile selemo se ei se tekatekile ke le ka lahlelwa ke moratu wa ka ona e ratang pe ntho e ke etsang monana sealemoyeng o bone ha ke etsa tjena ka nnete nka be a sansantshwego ga ntse ke re fela halala lekgoloko halala lekotswane ei ya ke bophelo bojalo hle motho e motle ke bophelo bojalo ha moya o phumule ka khotso mme ntse ke tsho ke re ha moya wa hae wa lerato moya wa hae o na o matla o dule o ntse o nkapere ka mehla le matsatsi ya ke tsho tjena le wena ke a o kgothaletsa hle motho e motle o tlo kgone go hlokomela hore mohlomong ha ibaneng o ile wa lahlelwa ke moratuwa kapa o lahletswe ke moratuwa wa tsatsing lena la ka jeno bona hlengwane so ho tlaloka o tla fola wena change concept or ya kanama ke molahlehetswe ka mahlo ka nnete nke ke ya phetha ke mona empa ka moya o tla dula a le teng ba tshwaralo le wena ngwaneso ke go thaletsa ho hlomo le nteng o tsebe hore ya kana ma ka ba o molahlehetswe mpa o tlole bowe hore o fuwe lenyeloi o tlole bowe ka nnete hore o fuwe lenyeloi ei ene ei batho ba pelotse ntle ba etsa mosebetsi wa bona ka tsela e le horeng go tlamehile ba o etse ka teng ba phakisa ba tsamaya obaneng ba phakisa ba qeta se ba se tletseng kwano lefatsheng ei ene o bohloko ka nnete ha o lahlelwa ke motho a le fresh ana le fresh even 2 minutes enyana ya o bohloko jwale wena ngwaneso a ke ya o tshedisa ka nnete obaneng ke a tseba letsatsing le ka jeno o ka fumana gore kae kae o te motho le gong qeta o lahlelwa ka nnete o itse gore ke ntse stress ke mamele sea le moya bona hle ngwaneso ke na le wena tshidiseya wena ngwaneso le bohle be le gong ba hola se ke ba lakaleditse ka nnete le bana be le goreng ba batjha ba sa tsohla ya ka nnete ha re ba leboeleng bona bophelo mme tle re ba kopele ho badimo le modimo ka

re vo check in and by the end of the day banka bo khate hao ba dumedisa di debit order. So ha ebe molaetsa ebe thuto ka nete ho ba mamedi ka ntle ba tle ba etse bonete ba hore ba tsamae ba ntse ba dumela dumela fela dintho batho ha ba ntse ba di advertise ho bona bo di molong jwalo jwalo ba re etsa tjena o tla thola bokanana batho ba stoutu batho bana ba mosebetsing le bona ba be lo reng ka nete ba qetella ba se ba thetse batho ba iketse ke magwana na ke ile ka tshokare nthongwe tena go re ke di company tse kgolo tse le go ntla di fumana ntse di di busy di misleader batho pina ke monate motho motletla jolo ka nana fufi o re where it hurts.

ho setse metsotso tsheletseng pele re fitlha mane ho reng ya bobedi ke 6 minutes to 2 o'clock mehe ke tsamaile le wena ka nnete ho tloha ho reng yane ya leshome re etsa nthwena ka nnete re pheya nthwena kwano lenane le monate la the urban wave me a se ke fitlhile mona hle motho motle re tle ke boke magolokwe tle ke boke ba mpusang ka nnete ke re ei makotswana ke re makotswana ka nnete ya o hlaba go ka le mao ya bo hlaba ka le mao motho motle hangata ba e lata ka mane ka morao ka mane le kgolo magolokwe ha ba tle ha ke seng ka pele ba e hlaba ka morao ka mane ka le mao ha ba qeta ba ise morena ba re bona hle morena ke hlabile mano ni ke bona batho ba bo hlale hle motho motle be lo reng ba go ga batla ka taba tsa bona ba tla ka tsona hantle ba sa di hlaye ka tsela eo re he ha ke le mona hle motho motle ke le bohele nako e o ileng wa yenka me wa mamela lenane o lena le monate motho motle la the urban wave re utlwile hle tsatsing lena la ka jeno re tshwere ditaba tse ngata tse fapaneng tsa bohlokwa la fela ke ile ka sokola ho fumana bane be le horeng ne ke tlameile hore tle ke ba fe melaetsa ya bona e monate ya di birthday empa le hona jwale ntse ke re ho bona hle ba tle ba hole ba hole ba be ba lekane le atlo tsatsing la kajeno hle motho motle re buile le di-professional tse fapaneng mme ne re buisana ka taba tse bohlokwa haholo boholo ba tsona di tsetlehile jwalo ho technology and innovation re ile ra qala jwalo re buisana jwalo le digital chair re buisana jwalo le CEO of Alternative Africa e leng yena Nancy Modley e leng yena motho motle Nancy Modley ene ane re buisana jwalo le yena ka kgwebo innovation mmoho le digital growth segmenteng ya rona yane monate ya digital chair mme ho ntse ho le jwalo chef ya rona ile a fitlha ka nnete ya refa di-recipe nyana moo hore tle re bone hore na re etsa jwang mme nna moo e ke nkileng ka nnete ke tlhakisetso ya bicarbonate of soda le bothokeng enana baking powder hoba ke ne ke ke utlwe ha bomme ba re ba sebedise bo baking powder neneng ba re ba sebedise cook soda jwale ne ke ipotsa hore na e le go ba di sebedisa di dipedi kapa ba sebedisa each at the time hobaneng hangata bana ba entseng dikuku ka cook soda no tla fumana di monate di utlwahala jwale chef ya rona ka nnete o di hlakisitse moo a hlakisa phapang pakeng tsa bicarbonate of soda le yona baking powder ho ntse le jwalo hle wena momamedi wa ka re ile ra tswella jwalo ga kena mane ho digital intelligence mona re buisana la ausi a rona e leng yena ausi Lerato Mphaka mme le ena ka nnete o ile a re sia ka thuto e ngata fela ebile bohlokwa haholo motho motle mme ne re shebane jwalo le advantages and disadvantages or your pros and cons tsa digital migration ka tlasa mokotaba wa AI ya mme he hona le tse bohlokwa tse loreng o ile a di bua a re nako di fetuile ka nnete.

0: Impulsive Josie.
1: Ya go bolela nnete re shetse re tshwile ka gara ga sehla sela sa marega re shetse re tshwile ya ya le go futhumetse ya le ga se mang le mang ya le re tla re ga etswa go senga le tjatji a ya mo shumo kwa gagwe ya be le rona pile o ghetlile di jase o ghetlile sela le sela a re fitile mola magage re fitile go kwa a go kwelwe go kwa ga go ke a go kwelwe bile ga gona re ka boela marago ra re a re boeleng ka gara ga April May June wow ya le napile kgwele ya dinong ge e le ngwaga ola wa 2026 le wena re napile re ya go bona gore aowa o napile o ya magoletša jale ka ge e le gore re napile re kgatlhampane re šomile bagagešo re berekile le lena ka fao dikhampaneng tša lena re dumela ga botse gore le tloga le bona lešokotso ba e le gore ba diragatša mo mebileng ba dira dikgwebo tša go fapafapana le bona ke a itumela gore le bona mo e le gore ba gona ga jale ba tloga ba ipeta sefega gore jale gona re tswile ka gare sehlasela sa go tonya jale re tlo go tsoga re tlo go tsoga re tlo go šoma magagešong ke lenanego le e le gore le napile le go fa courage le go fa mahlahla le go fa mafolofolo le go fa tše ka moka tše gore le wena o tlo go tseba gore ka nnete boikarabelo jwa gago ke eng mo bophelong jo wena o leng mo go jona bona go na le sengwenyana se e le gore se tloga setantše šedi kudu ka gare ga mogopolo wa ka ke rata gore na le wena tle re abelane ka sona gopolo gore re tlo tsena fa le kgweding ela ya sehla sa rena se sebosebose kgwedi ela ya bogwa jwa rena ma Africa mo e le gore tla ba re bolela tšela le tšela le tšela tla ba re rutana tšela le tšela mola le mola le mola le mola jale go na le se sengwe seyana se e le gore se napele se ntantše šedi nna se napele se tlile ka gare ga kgopolo yaka kare ge ke se lebeledišeša ga botse ka humana gore ya o gopolo gore ka mo nageng ya Aforika Borwa re na le maleme a ka bang a ka ba masome lesome pedi ebile o ka re go šetse go na le ya ke ya lesome pedi ka ge le gore go na pele go le go a etwa gona pele go a akaretswa le leme lela la

Jwale le jwale empa re le batho ba tee re le nama e tee re le madi a tee re le moya o tee re no ba re fela re fapantšha fela ke maleme ya rena ke ka moo go feletse go ile go a tswelela se re seja gore ke merafo e ka no ba re ka leleme lela la a se ya hlapi re kana re ke di tribes jwale le jwale gore ka bele re wena o bilong a ho to which tribe o tswa go efeng tribe ke yona merafi ya re bolela ka yona jwale ke rata gore ke tle re lebelele ka gare ga merafi ya rena hle magagesho ntle le gore re tla ba re nyenyefatsa merafi ye mengwe goba re tla ba re lebelela merafi ye mengwe re lebelela ka lihlo le la la nyenyefatso jwang kapa jwang ga go jwalo e fela ke rata gore tle re lebelele nna gona le merafi ye mengwe e le gore e tantse shedi mo gare ga kgopolo yaka ge ke lebelela boitshwaro jwa merafo ye ke lebelela tshwaragano ya merafo ye ke lebelela tirišano ke lebelela go ratana ga merafo ye ke napile ka ipotsa kare no ga botsebotse go bontšha ga botse gore re le bana ba motho ge re ka swarana ka moka re le merafo ya go fapafapana ra dira se e le gore merafo ye la ye mengwe e le gore ke tlo bolela ka yona fa ya e diragatsa yona ge e kopane le noši re ka gona tlhe bathong Aforika Borwa will be saved if re ka gona go dira seo e le gore merafo yeo ya e diragatsa nako le nako re a ba bona go ya le ka nna ba e le gore ke šetse ke ba bone ebile ke šetse ke ithutile kudu ka bona ke bolela fa ka morafo wa maZulu a ka bolela gape ka morafo wa maTsonga wa bana batho ba babedi ba ai batho ba babedi ba nna ke ba rolela mongatse ke ba otlela legosi ka lebaka la gore go na le dilo tse dintšhi e le gore šetse ke di bone di diragala ka gare ga bona kudu batho ba ba na le sela re sebitsa gore ke tirišano kwelano botlhoko go hlomphana jwale le jwalo ke tlo thoma ka morafo hola wa maTsonga kudu ba humanega ka kwa provinceng ya Limpopo ge o sobelela gona fa le go bokiane zanene e le mosobelela gona kwa tlasetlasetlasetlase go ela gona kwa dibotareng re sa tsebeng gona fa le go sobelela tlasetlase ke mo e le gore napele o humana morafe ola wa maTsonga o gopela gore maTsonga ke batho ba e le gore ba tloga ba ikgantšha ka setso sa bona ke tloga ke ba rolela mongatse kudu ya ka gešetse ke menšhenile fa gore go na le merafe e mebedi e le gore tšatšin la lekgono ke rata go bolela ka yona re ntse re itukušetse go tlo tsena ka molakgweding ele ya bogwa kere jale ke rata go napele ke no ba tlotla ke ne ba lotšhe ke ba tumiše ke ba praise ke re bona maTsonga nna ke tloga ke le rolela mongatse tlhe magagešo go na le dilo tse e le gore nako le nako ba morafola wa maTsonga ge ba di dira ba swarišana batho bale kudu ebile go na le se sengwe ba se bitsa gore ke sesebesebe sesebesebe ke ile ka mengwa go ye nngwe ya tsona ditiragatso tse tša bona ka kwa go la LM ka kwa go la Limpopo province ngwageng ola ke gopolele ka ba ngwageng ola wa 2024 be le go yona kgwedi yone ya October o tseba ge e thoma e fitlha yona nako e a e napele jwale di ara thabela ka kwa Limpopo bjana jwale ke le ka re ke tsenetse ye mengwe ya yona meletle yeo ke le ka makala kudu ka go bona support yeo e le gore e be e tlisitswe ka gare ga lelapa leo e le gore go be gona le mokete ka gona go be gona le mokete felo fao jwale ke le ka bona baetla ka di group jwale ene o tsebe gore group ye nngwe le nngwe ga e fitlha fale ba napile ba latlha lesaka mo fase go napile go bethiwa sela ba reng ke shepelane go napile go abiniwa go diriwa metantso yela ya bona ya seTsonga go napile go ba botse go tlhakatlhakane mola mo e le gore ba napile ba ikgantšha ka se e le gore bona ke bona sona moraga fao ba napile ba ntšhetšana le ditseka dimpho jwale le jwalo le jwale mo e le gore le mašheleng a gona ile a tloga e ba mašheleng a godimo mo e le gore ke le kare ge ke utswa ka tsebe ka kwa ba re le mašheleng a gona fitlhile gona mola go magolo ka ba dikete tša magolo a mararo almost close to 300,000 e le gore ba e tlišetšana batho bao e le gona go aga sona sela ba reng ke sesebesebe re bolela ka segwera jwale ena bile go kere go morafo wa maTsonga hle le rena ke le ruteng rena morafo wa Bapedi gore na le gonne jwang re tloga re ba rolela mongatse bile ke tloga ke thabela seo ke ile ka tloga ke ipsina kudu ka mmino ra ipsina ka dino dijo sela le sela le go bona metantso le bogabo jwa maTsonga jwale re buša gape re lebelele morafo wa baZulu o gopole gore baZulu ke maZulu ke batho ba ile gore le bona ke batho ba ile gore ba rata go tloga ba
ba phela mmogo ba tloga ba swarishana kudu ge gona le sengwenyana se ile gore se hlagetse ye mongwa ga bo bona bana pile ba koleka batho ba le bathong ba koleka ba dira show gore se se hlagetseng yola wa ga borena umfwetu ke re tle re gone ka motho sa re go melega re tle re gone go ya mola kudu fa ke na pile ke bone di mafilong a manchinchinchinchi kudu ka mola di hostels mo ile gore ke gona le the host and dwellers the hostel dwellers ile gore ke ban

0: laughter and excitement.
1: Let's go.
2: Re na pile re ya le lakaletsa ke re ke jumela ga botlo tloga le ipsina lena ke tloga ke lakaletsa a se tlogolwana sa ka ngwana kgetsedi wa ka le gore tšatšhi na le hono ke letšatši la gagela matswalo ebile mo di-ourange e sa fetšeng pelo ba fetsa le gore fa leina ba re ke khutso re tloga re mo lebogela le ena ge a fitlhile ka lefaseng la ka keno re re welcome khutso re mo gona fa go the afternoon take over jale ke re le wena napo ngwa le gona fa go 0751329986 goba o ka re direla voice note gape ge o rata o ka napile wa re founela gona mo go nomoro yona ye o napile wa re botsa gore ke mang e le gore le kgone o keteka letšatši la gagwe la matswalo goba ke wena e le gore o keteka letšatši la gago la matswalo lo ga e le gore ke wena gomme re napile re sekutana se ke sa gago ke sa mmamorata se kgethegile gomme re kgethetše wena re re ipsine ka letšatši la gagwe happy birthday ba gaiso re napile re šomile re ipsinne gomme ke dumela ga botsa gore mo nakong e sa fetšeng pelo re tlogaogana nna le wena gomme re tlo ba re šutelela bale

babela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke theo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khomase ha ngwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khomanta te we hametse kae ba re pelwana ma di jo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go fomella di papo rutebella di tie report 40 sana let's rebella haratsi.